hakirchi ti phang ti solang var dam silang bersi mang mang kelang taksi mang mang

kê than thê li do an hi pen ar nam toi et po kê plang. Si dak tur po pang tang si chiring po abang arun ka chevan kerimbuli pang yang si turai rajang.

nong jang so suri tang jang so sum si a phan rai kom ne pang tang si min dar non kang tang so sum si do an dak thi bi che nam te rai kom ji pang tang ke to rai rajang ti.

Nsi anutin sita me hempen barinti. La soa ning kachi thea tengsi. Ki ong dunga tumke kachi lenang jia tengpen hem chilelo. La pen kaching hon la pen hem tunelong chitong long bomlo. Bonta la soa baha mate akopai kadoko ve tum ang bong pen inut bang hinni atumke me medet titia jok hem kachi le ledet atum sita me dukok titilo. La ke kupia porlo. La ke tuvar pia long hem kong long pen kaching koya jok aprandam nang jui ditia joine. Hem kong long mate gari motor pen kaching koya jok munida pran kidam apai du pikhang janglo. Pinang anatum ke amithang ki chok che pena jok si aprandam nanglo. Bonta pinang anatum ke amithang ki chok che ave pin setame kumatnea bang phu mate kumatnea bang phi ki chok che kapang kre ajok apran ki dam nang mate adai ka ve pin atum setame apran dam nang kok la sona phai dupik khang jang lo. E jaha ka tum ke apran le dam de det setame mate apran dam phit kali puvoi phit setame are nga hugiso ahir ing tang rak la pu setame do. La so ajok hemtun don rap setame kisung me krimek lang ke phonang apai ili la khadam pulote ning oi meme. La soa kana hokke hem tuna phan puan chot kali si tangka maha mua nat setame kana hok do kok titi. La si tuwar pielong kahalat kidam ki wangas a aron ili chithan la pen chinilo pulote munit rong rup hawar hapat antame jok rapet po. World Health Organization mate WHO pen kapang da ka teng pulote pirthea tha ka long kithia phai ki ong ang bong ke hem kong long pen ka chong koi pen a pran ki dam lata kithia phai ki ong ke isilo son thak thak si gari motor mate hem kong long pen ka ching koi pen hong hap hong ru ki man tikok tiki ki man a phai sitame bat pik khang jang lo puta WHO pen pang dak lo pudam lo na India adet lake non mamat ke kapa prang dun bom adet mate kapa prang dun bom ason anathu si king kam chi jor dun bom lo son si gari motor mate hem kong long ki mi ke nama phai sitame arniwang se bat bom lo. Hem kong long ki nama phai ki ong pigahut traffic police mate to waralong ki ton ki lang asai ki klem atum jong si sai ki klem oi lak pulote rat asu ki sung phu pik jilang non mamat India adet along kup India adet along kupia pot si hem kong long ki vek pen mate towar pialong apran ki dama phai ongwaret ma pulote pinang anatum ke kangri kang krang pensi hem kong long ke vek atum puseta me do. E jaha katum ke hem kong long lapen kaprek kaprek agari budam lo na bike auto hai hui ki vek kapachat lapen pinang atum ke towar ki dam ke wang aron mate traffic rules kachini ne pena jok pusi thek seratum ningje. Ison ningi oi me me naya bangke. Tovar ki dam ki vang along. Apran ki dam lapen katikok ti ki apai ki ong ne laki uwe ki mi. Lapen arta ki juma riso ijang atum henlo pusi thek seratum pen ningje lo. Penang ana uwe ki mi atum ke. Kupia pot si. Gari motor mate. Hem kong long ki vek pen apran ki dama phai ong veret ma pulote hem kong long vek voya hut mobile phone ching ki rong a jok puta thek sera tum than a the phone lang rong mate ching ki rong pulote tuwar dam voy mate hem kong long vek voya hut pulote kachire nang jia teng chire thek thedet po son thak thak si bike ki vek

0: tum bose tam me helmet ka chikup ke a keng hong pli a hem kong long ki ve ka tum bose tam me seat belt ka chikok ke la pen ka chire nang je ron a teng pen ka chire thek the a jok puta thek se ra tum pu la pen an par tovar ki me me a jok ta muni ra tum a pran ki dam nang du pik khang jang lo a the tovar kang lit hilik buk ki ong la pen arlong sang ti a duk su kang lit pen a jok ta muni ra tum ka ching koi a hir ing tang rak rak thek dun long lo ison muni ra tum ka ching koi ia the la ke long le kang lem theng pi theng prang kapang kai pen kapar pandu na jok pusita me a pran ki dam a tum do muni ra tum a pran ki dam ka chi pa jok i la ke keng pen ki dam a tum a long sita me ar pu the o keng pen ki dam a tum sita me tovar ki dam ki wang ki jok wan ji a phan ar pu the dung chinam keng pen ki dam nang ji a dim a long ki dam gari motor mate hem kong long a phan ki pek perem la pen kachire re pen sita me a pran ki dam nang a tum ki ong pi dulo la son si hem kong long ki vek a tum sita a pran dam thek la pen a pran ki dam a tum du pik khang jang lo keng pen ki dam a tum keng pen ki dam nang ji a dim mate foot pat along dam nang ji la pen tuvar ki kap a hut sita me ar vr a chilang pi me pen si kap nang ji lan chot kali si ki kap a dim along mate aki lok pen ki hipan adim duji la phan english alam pen zebra crossing putapu la sona long si kap nang ji arona teng pen jong si ili dam lo pulote ili det kali si aka prega tum phana sita me ili apran pi jok lo son si aju jong si keng pen ki dam nang pulote keng pen ki dam bang a ling sita me peria cham aki klarchen chipindeng lo pulote la tapinang an isi pran ki jok avar sai lo pusi theksera tum ning je athe peria cham aki klar chipindeng lo pulote gari mate hem kong long ki vek atum seta keng pen ki dam atum aperi ki klar dak acham thek long po la lo pulote la tum kachire mek do po la pen munit do po thek long lo pulote la tum kachire pen si dam po tovar ki dam ki wang ahut ki thi ki jang pen kachi pa jok ji a sai la ke imina ki vek a hem kong long seta me kai ki amata se marver nang ji athe hem kong long jong si chilang dam verve la pen mesen verve pulote la son penta ili ki sung puthek son si hem kong long akong tilong a me la pen a break hei hui sita me chilang ver nang ji lata isi pran ka chipa jok asai lo tuwar ki dam ki jok wan ji a phan la pen ka chi re pen ki du ji a phan ka chi than ka chi mum a var sai ki du la pen asai ki bi ka pang cheng la ta isi ki nang sot asai binong lo ka charli a hem along po seta me la pen rat a tum seta me la pen ki phirang ke a tum seta me la hai asai a mu along ka chi rap dun la pen ka chi pa ok dun la pen ka chi than ka chi mum dun la hai asai the dung binong ki nang sot ke uve ki mi a tum a phan la pen arta ki jum hek a risu e jang non het se gari ke vek ka charli dun lang pa tuma phan la hai ko son se ki thige jang pen ka chi pa jok nang jima la pen ko son se ka chi re pen ki vek nang jima la hai ka chi than chi mum ili ki do ke nang sot munit a pran ke i phong vet la pen i phong vet sipir the ki wang la pen la so pran ke i mi thang jong se chirai kom ke la pen ka chi re pen do de pulote imithang pirtheki reng setame ale avedet po athe gari motor lake munit se ka pinchong hormu itum ka chire re pulote laso ili ka simare hem kong long amat si iphan ipran i armut i det po lasi tovar pike rada tovar pot si ili setame rada tovar pu chini pen laso arona tengpen ili kivek dun kidam dun lake itumalong arpu bino kardom kwan minutes la babo
1: lapuana pornang litum lamje rajai mek angdeng along pen road safety mate towar kedam kewang kachiri aputhak helvelinti mungpi kethan alamjer rj glongtanglo nanglitum jai mek karjulong bom lake akashwani diphu along pen

0: Undun elo. Kecuali bangke komplit lah. Lunasik ke bangke.
1: Tanti nang li, lun ki lun dun nona kang tu yang deng an kili dun nang li mina ka cebor ipen. Apen ti nang li punu di ake hai zona sing. Alang li zita mi nang li panan ke rap dun. Apa son lo ke di? Tanti nang li, lun ki lun pen nang li kunat ni rada hong jai long ki lun dun na puson abatai do ik olum.
0: La bangke abatai ke do ik pig lo. Cesap dam bangke un ib lo he. Penang an ning nang cheng samatum nilipha nilise karju kangtung atum penang dolo nang kehang adim
1: tang te nang li karbiang long pen along ka prek adim kilundam la pusan do iklo
0: nili ave kya vela stame indian idol kidun ji phanpu batai si ke chisik iklo he amat si guwahati long an nili audition phan dun ge dun lang lang lo stame hala dag kecheng sisi dun pinak lang ma hadi select pon pe dat same mo apor ka pre putho ke dun thuji phansi chisik thubo
1: tang te nang li lun ki lun pen tang ka war sai ke long la pson da doi glom
0: lage do lo tenang an kadu vita chini mate di lun ki lun tha ke joy ke gali la si anu tin sta me ki ong ole pu pe sta me nang ki pitum si ke ong la pen nang ki pitum sai de
1: tang te ak nang li kupini no na ma ke klembom project lapson do igma
0: no namat do la katharson sar a project along journey along li nang palun iglo ijir bangke lun che tha apen ijir bangke solo non klang kle lang he sami alun bangke tangelo tarat hong jai long paklang dapo
1: nang li lun ki lun nang ning ke hang along komat sinang li phan rd nang ki pidun
0: che thandam lo puloti nili phan ani na ching samtum dopik hempens tami apod do la pen ke jirpi jirpo la pen kithe ke ding la pen rong rup esi tami la puson nilipan akang tu yang deng na pali don ji phan an tinta nanga cherap dun do la bangke li ta ko pailo busi chema tha dam la he penang anatum nanga rap dun ta dolo dihin nang pi tum ta dolo lun cha salam moi la son penenon pu he penang antum dolo
1: tangte ijira lun ka bonda je phan ko anarni nang iklo
0: ke thega tum bangke lake malom suvet aporta cho same isialun jir ke pa plang je phan ke lake itum ke to pini son non si tok lo pulote pini jong si patang lon thek thedet pulote mo phi ke patang thui bang chetoro same pini si la solun jir ka bonda lapen alun paklang pu pu jong si ning khang dolo pulote solun jir bang patang phit ajat nang ji kalite he tang un nedet ti la sor mu sung o lun ka son se ka bonda ta he nidi me na sita me lun jir tok thek the des tame khabar idun la puson dolo ama si nili me na pen sta me ji chini le he tame la ke anotina ka bonda atum si cheprek jam le he no na ma tok tha pusta me ajhak tum ke the lapen ajhak tum bang ke thek the sami nili ama tha da matte pulote lun ga bonda ason sita me ki joy ki gali sungkrung
1: lalo tang te kilu na bangge arni siang bong pen ka record dam di la tang un ma
0: oh ke tang si ki ong lo la puson bangke nili do oh, nili studio long men men si ki lun dam ke ong isialam chithan dam lo na studio long si minute ho ba minute ke back alun jir bang nang parju pu he la malom so back charlie po la lo te ki lun bang pangcheng phit la puson ajat lo nili arni si long ke jirni la puson jir thom la puson ta me lun ik bom lo apen ki un si ke ong
1: tangte ijira lun kabonda mate ki lun ponalong dihina bangke ko an akenang do iklo
0: la bangke along tin long gador so lable he along pen ke suri pho tro ke long adem ta do na pen ke along pen ke suri krehni bakre pho la panta do do ijira lun ke pa plang ji phan mate music ke thap phan he lalo mane kon ma dor kisu alun jirs tame ba music tame lanso sisi ke mepu lapen ke adore kom pomar si alun juno dak ji lapen music ta heno dak ji la puson ke kali he la dihina bang kom hex tame along pen ke me sen ta do lapen ador so dak adim ta ador so ulumad me pikpu la puta along pen ke kali ba long pen ke me sen la puson na jo tame pinang an dam ke dam lunijira kasilam phanta
1: tangte nang li non ki thur mi owe ki mi atoma phan lun ki luna putha ko pine ke than ka pachini pon ji la pusan do ik
0: la bang ke do ik ke cheng si la bang ke anu tin ta lun se pu ma te lun se pi chiman la pon e athe ma ke lun ka char li ta

0: lun ta nang li ning hang ma
1: hindi alun ke lae kalang lo nili ning hang pik alun stame nili program along ta penang an lundun iglo hindi lun stame along pen ke hindi lun gar ju kang tung tam ta do kok te ti ma ti di ama si lun pidun ti ti
0: tang ti izir masap so radio gar ju ara ta tum phan ta nang par ju igjima
1: hindi lun hadi lalo hindi lun jir sami nili kilun ining hang pik alang li lun sepi Shreya Ghoshal alang li lun penang an ining ki hang dondu lasi alang li lun alang li ateng nili thek thek dat thek voi phis tami nili nangli tuma phan masapsu parju ji phansi chisek la

0: zoom ik pik an lo kilun pon pot nili ning ing sam pik lo nili classical lun nili sitami nili ning hang pik
1: cheroi na
0: tang te nang li lun kilun aputhak lun kilun an ning hang e atuma phat nang li ko son pen si lun kilun nang jima mate ko son men si kapang cheng nang jima lakato ka vi nang li than pon ik jima
1: lalo lun kilun ta isi tal pohar mu bang itum hum dun thek nang ji non son music di music itum rot pon po kusong den si itum lun kin lun dun nang ji ma hala so bang chini dam pa prang nang ji hala so har mu jong si ave purati lun ta isi akki jume pohar mu bang ave da titi la si lun ki lun ta tala bang lang pe me nang ji la so long si lun ta la da kupi ma nang li kilun ke pa jume ponji ke tha ponji tame ladak si chokdun lapo tasi lun kilun ta ake joy ke kali tame anutin phan ke arnam ta apun pilable tema same nanglin ning kachema tha pen nilita lun se pi mate lun se po kacheman unji pu ason kache theklong do purote labang ke kacharli abang ke kenang sot itum lun kilun ta men men se la pulun nang ji purote lata isia ka siksak do aprang si ke charli pa prang nang ji itum ko anma kacharli la an si lun jir sta me ilitum kilun pon thek ji abang do po he la si lun kilun jong si ning hang vek purote mang thip nang ji mang thip lun kilun chot kalile he ason tin asai ta itum mangdam thi puluti arnam ta ahir jumi puson benlo arnam ahir jumi ta ili tum long ponpo lapen ke imena jong si ning hang e lapen nang li lun si po mate lun si pi kacheman kang tum ining ke hang vek puluti lake madu ta kali imena si chari nang ji imena si bor ipo nang ji lalo pulute anut kaprek tum ta nang li lun kilun aning kang sam nang li si aning kang sam yung si do puluti halatum sitame nang li phan isi ho or nang kipidun mata kerap nang kipidun ji phan aning hangpo kasi ilitum kecheng si imena si chipor ipon papra.

0: nang jeepu sinili than poning tu
1: tang te nang li lun ki lun nang li mithang ning ke hang pen ma mati nang li kumat nia long ye thek dun long pen tong nang li ning ke hang lo
0: lalo bihek aku hot ke ahoglo ti ma imena ahem ke non pudam lo nang lun ki lun na son tame ajata ave non son bang ahem si tarjidun long long la puson lo asige the pen karjidun long po nili la son si lunjir same bihek pen taining hang upor bo asi bihek pen tame bankilun alun lapuson arjidun nong lo puloti inin chi thapdun thotteti lapupo lason si lun idun pochardi dunara teti lalo bihek pen nili karjidun nong long loki ilitum alun sepi non nang man lo alangli potmasri award ke long dun abang phi elit kaching hon alun se pi pokhela lekthe pi alangli tum alun jir karjulong pen si pinian taminang the nang ding pen alangli tum alun jir pen si keplang dunlo poson si matha le he athema alangli tum le nangja pon pe nang than pon pe puti pinian ni nili tum kado veta ove kimi tum ta thek the de ji asi alangli tum alun karjulong pen si nili tum ta ba nili ta theklo pusi thek dun long lo pusi chema thale
1: lalo tang ti nang li lun ki luna nat kapang cheng dun lagi nang li ake hai pi pokhila lek thepi alang li phan ka thek dun long pen si nang li ning ke hang dun lo inspire lo hedi la si nang li alang li lun jir se tami ijir back radio kar jora ta tum phan parju ek jim ma sap so ba
0: chok ji alang li lun ke ining ke hang si ge ong parju pon po alang li lun

Carbia Purkimo. Kolong kupili di jung dhon siripen karbi langpi. Angkep ting adu ting nalong arjulong karbi ta samarapi kecardeng. Arju ding dhananta arjulong jiong bang. Kon bamon mahamaja harlong angkep ting dampri dampro somara du ting kecardeng karbi a purki muang tong. Pini ili dangpe bang cipupe pin pinalam si cipurong. Cington seroy rong. Cipin rem seroy rong. Pini ili dangte nang kerong kang su nang kini leba su puro nim rekom lamet lam chong jing bar bi puro bonta karbia pur ki nu aja kong abi buke kali bon cita gong ang long pen japuri gu ang long an suni purang long pen runa colang long an nun anta ang kong kap ai la muni datar lok ang ketin na long non puta thong rong par pirong de harbamon sore colam prayun ila Nthe nona mat kenang sot ke hirjire thi. Ilika do kabita karbi verlang.

Lapuan apor nang litum di masa lir mialu nang dengan longpen lunjer arjulong ikang lo laki akasoni dipu non studio kriya por pai plira minit plike berapa nang pleng tang lo posi adun tu jamik angkung dam telunang laki boro lir mialun ang deng boro lir mialun ang deng longpen lunjer arjik senang laki failo bosumutari lapen Lalita diori pen kilun ponalun, alun alam te biseba san jabai po. Totang te arjuik senang alang litum pen kilun pon labang solun.

0: pini rong rup ajai mek along nelitum inut la o kacho jor abang phu phan nelitum a studio long chapa pon iglo lapen kacho phapon a tengsi alang li sitame nelitum a studio a thengno nai ni tanglo alang li men lake khonsing rong pi lase aprang si nali phan nelitum akashwani dipu ahin ben sengkang sam akardom nang pajir iglo kardom
1: kardom
0: tangte elitum ajat alam the chitan damde aprang aprang si nalikai alamo radio garju ara da phan chitan pon ekjima
1: chitan pon ekji nilimen khonsing rong pi nilike do non rong nok be hondem timung arong matipung nilim hang ke thek adima bang ke nili e dokmoka narlong tia dorso sarong piaro nili pomen bang majarong pi nili payment sibontok bipi nili tum mate nili bihek akopensi sarpisa bura bang ke ana manne damik det ama nili tum kortete kiduk thektik ama nili ta ke charli pusitami angdeng palidun u thekthe delo la hayar senri gidun da thong no bekulasi gidun la pen nili nili mhang thek aning kan ke 1981 30 october aning kan se nilim hang thek lo ke nili la pu hada karong do pen ke api nak dipu 2009 aning kan nili dipu wang ek lo enke la dak hem sor pen dak si dolo jar lo somar dolo phas ke nili hajera si dak dipu ta dunik bom amat hajera ta long long long le le amat lasi bangalong si la lang okang than dun hajera du dunik ko lasi nili ajar kam ta chukem ek thik thik lasi ki cheng si nili langa oka du kanalong se nili bang du kanalong nili jung jung ta kali oka chong than dun hajera si chuklem dun ik bom lasi chuklem dun bom penang aning kan nili klem dun iklo amat api nili chema tha thulo nili jung jung chidote mission jila ho la pen banga to lot ke ku an si un poma ba ekang she ek pon hu ta do ili yong se leader krui te hajera sta mena pa kom hek la son se ta me do la si an so se develop ji la si nili jung jung adim che re pen nili aphi ke nili jung jung si dokan nili ching pui glo ching pu dat pen nili pu aso sa sap so pu dudun hop chuwano e alang ok paikari long chenun chompo la se nili son si chujorik bom la si la son chujor bom si non nili osomar phan sitami labang so alang ok chujor man se nili osomar phan ta la lupa por he la pente nili ta hem kichu ke jun pen chenglok ipi iri dak pen se nili ta chere iklo long lo la si la lang okay jor bang nilita pinang an aning kan ke nilita dolo la si ali do nilita chichini lo la pen la si klemik bom lo no na sap develop pon bom lo nili hem sitami la si lang okay jor ta isi klem thek ser pulote sia kimi la bang so lang okay jor bang ta
0: choro ek pek lo tang te nang li la bang so sai komentu aning kan pen si pang chang ik lo
1: nili ki pangcheng ke bangalong sigi dudunik chenglang po hala sohut ke nili 2014 pen se nili ke chengdun se tame nona phi nili jungjung kachar chap adokana bang ke nili ninkan pho bak la son se duigla la pen te enne ke hoke cheng penong an ke nili ninkan krisi ke playing etlo ho la oko chu jor lok
0: tang te nang li mo pen ke than pon na son se ke chenga ko ke bangalong si ke dodun pulo la si nang li ning kan ko an bag do iglo bangalong ke klem don ikke
1: ne li banglong lo ke klem don se ne li prai ning kan pho an ke complete lo
0: ar ni si long nang li lin ko an bag alang ok jor iglo
1: non la ni li jung jung pen ka chu jor bang ke ar ni si long adap abela bang link ri pho ar ni kang sama abela bang lining ko ani kang samang se asapsu chujor michet ani kang sama
0: ba nang ik muchat ani kang sama por ba
1: ani kang samang se asap nang ik muchat
0: nang li kulat ko ana por lo kang pu dun dun ke
1: ani sialo nili ada ba bang ke baji thro

que para Jan Jan Risu. Mirajeng bang parjan pa uzu jang re bang panap lura do se chana bang naju alamo nang tum konat hilu.

0: era so hi sap bidun di ar an in kan ba a the hal bang so hut prang prang ji than ke hal bang song long sai ti ke hut hal bang so hut ko pine o ki pru dam ho ta so hut hal so ke ne ri ke pan dam ke hut se prang prang ke la son ke tharam ro la si no ni ni li mhang ke the ke hut a prang ni pu du na ke than ba ni li ke chi ni dum pri pri hur bang ke second world war mane japan war ho chul bang so ki clip yi dok dok la so prang yong sini di hang te se hal so ahut pulu dang te no na phi a phi lakha lakha si pin ke ke ne 1941 malong malam sini di hang te pusi ni li ki sini a so hu pen ta mane ni li po tum sini se ta hal so hu lo japan war hiri wang lo dimapur adungan no kuhimaan bang nang teng keng lo pulo bang so hut kap hiri ke kat ni di tong bang teng lang we rong si gitu lang we den timu rong si to hadak ali pe le bok het lo pen ke bhala dak ni kru tum ke ni kem ge du te bok het masi kap hiri mat pu rong do sabra si pu mon do sing terang tum rong dong si hadak nang chi pa chong lo te mon do sing terang bang ke a hom lam da thik ingrai ye lam de thi thi thik si tak na chi pa chong lo a jha tum ke ho ing lom kat de lui tuap sor bang ke e kat dun de dak si do kok lo
1: ate lo ke to kalang char li ko na lo
0: la bang ke ni li bhang ke the ga lam ne si don de thal mun di bhang ke the ga la so dak so ke second world war so hun nang chi pa chong hun an da ni li je thế đúng lo sĩ ta rì công y long lê lăng thế là rì công y long lê lăng là bên cái là bằng số rì công y long lê lăng mà thế này tôi mong cái nỉ lý y cái tum nỉ lý anh y tum bên ta là bằng số âm hang cái thế ạ đa cái bằng công việc mà mê bằng nín can gì mà mê bên nín can hini bên hini tôi xong sẽ âm hang thế mà gì vì hết hạc lăng mà gì rì công y e lăng sĩ ta pura nỉ lý chỉ đi đam halan cái này Japan war you dead pen that mondol sing terang tu morong pen kene non ke do arong long ke chete ga mahut la bangke sathin long le prang ning kan hini ne prang la bang solo nili pe chi voyu lo nili pe chi voyu ge hulo nili pe ke chi voyu huran dan lidi ke ka dog wet an da chini dun pa me melang se ta nili pe chi voyu tang lo pa la bang che that pen nili pe eli nili phan nang e than kang manang ni lo halaki puni tu man ni bang ka jek ko ak kleng si si alo su su ka jek pu lo na si la nang li ni nang ni ka jek ko phan a hang am tha ha pu khuri lang chin lu wang wer po mat nili la la so pu khuri lang chin lu long ki dun po mat nili ni phan hang dun lo e pe pu wang sang noi ta hu ni pu a ma ke la so lo pu khuri re la pu ke ne bap pu mir mat men pukuri yang chok
1: oh
0: ke pukuri ting eng dei heli so ta ni lin ni tum sia ku mang na odun ri ri ma si nang san plo si ni dei bang ke yok lo si ya la so bang ke la thu bon ni pe phan chi ni dun nang ta phi thi lot pen non ke ki thi chi po ke me ba am hang a se ra bang chi ting ni de lu ni pe phat la ke la sa thin ki long pu la bang so a prang ning kan hi ni tho ma prang ni pe ki thi chul pu Nasi la suhu pun masih pajang rei rok lo. Nasi 1946 ni kan. La ni cuma orang odung dan non ke orang ding bang si mondol sing terang pu gulaghat har suru bang boarding school local boarding school pu dukia school pu si bang itu local boarding school har dan lang bilu. Nasi ador mah ke long ta kaji tan ni ciklo jom kene ke cing cing ke sika povet api bang ke sika la pulu benhen ten ben krip ho long ta hu pu si jitan. Jelah bangke nili tum ladak school nangi bi pen 46 alam school nangi bi lopu si pun nili gak kleng si bang si a kleng mang bi pa bang si nili gak kleng si pidun lo nili ni pu nangan tan ke nang ik pa dun na pu si pa dun lo ni tu abang gak bi hoi lang bi hek pen anta la pulang ni pe hari la so ti lor mat di kong tan di tak pe bang pe ningkan teruk ko artan tadi kong idong le delo pi รับตัวปีสิจิกอกฮบสินฮอกดำแต่ละปุกสีเอ็ดวะลุรีกองอีลงเลยล่ะแล้วสิแล้วตอนเป็นมาสิสกูลบังดุนหูจะนี่ดึงไปดุนเทคลงเลยเด็ดเลยยี่ละปุก

0: se inghoi thak pangni nung sikit alam di than lo e ni li ong ge metric pas elu ge nang ni sini ni ma pu sini lu ti ong ke jata but ko lo ma pu ala tim dap e kene pu ra terang pisi e e mo ku terang pisi e mesti ong chang sirai lu sini lu ti ong ku sta pu lo ma pu se ka li lu padu nang pu bang lahai ka do wi ana din ni bang metric pas ni kadu wita ki pasu de metrik pas tang de lehem du jole chogi la padu not aja sita posi la metrik kela dak koles long ke dam bi em a manager thad ba de admission and via corson de pidun po
1: oh
0: ya pidun po ni pharo pho na pidun po la pat ba ri pa dam na mo na ni tu piyo piyo na ri ta pin ni pin na ki chuyo ni kro sa pinot padu na padu de ni hem padu ko ko mana ni kila posi
1: kaya harli kecing siang kung ke pini la paling tonona pusat angkung le nam tonona dei kardom
0: kardom
2: don marlia tum la pana por nang litum kai harling ajamek ang ding along pen tok bang la pen social worker lunse timung akai la mo puthak akai hudbang phi hudbang phu pradeep rong phar tong bong chiu chiput arjulong iktang la lake akashwani dipu non studio ghuria por por phai trok ram minute thong kep nang pleng tang lo posi jami kan kung ka prek dam thulonang lake hindi ghayalalun ajami kang ding hindi ghayalalun ajami kang ding along pen kicheng si alonjir arju ponik sinang laki asa bhosle pen kilun ponalun alunalam thi dil chis kya hep tatang te arju sinang alang lipen kilun pon labang solun

0: pancen si keme kecho ki junta chere pik nangje dowai ta laso ke so long lok ma dowai chu datlo me datlo pusam ta kali ardu dun pak ka nangje power kapre kapre titik parkinson disease ta ke cheng mild to severe do do mane ke kom pen ke ong lake pejo pejo pen si ki ong apot kumasi kosoa level long si ke do mani tum chini ne hasi laso level ateng pen si dam pen doctor ta medicine nang pipo hala swa teng pen si kecho ki junta lang nang po
1: tangte doctor pomopen nang lita ningje iglo arta ki ong tum si bisi ki cholong bang ki ong pu satami arta ki jum ningka ning koi pen long de titia tum ta do lasi laki kupia pot iglo nang lithan ikjima
0: nitum chini dam la ke anjat arta phanta ro sita la so lo kupia phan si mate kupia joini si ke ro la ke kapre kapre a reason do lasi ningkan pokke pen ambera tum phan mangke isi ke dna punitum pupu nitum arlo di oxyribonucleic nucleic acid do do laso mismatch a joini ta to kok te dna pupu nitum la pen isi ke genetic mutation pupu ke sar pen ka cholong do na kisso nge hemalong komane laso ke so do ke sarpen komane long do bolte halaso ke so nitumalong wangjui lason ta do do
1: kachi una ke so
0: lapen ningkan phokke ba phika cholong antumange isike specific reason lason mangke ave sitame nitumatha ta memelo ke sara joine ta haipo lapen isike no nitumle ningkan phokke pe na ber kachulong la tum kopi posi kachulong ma la haita isi a reason lo lapen isi bangi ke sara joine athek to mangke tuma ke sar pen chulong le de chita arta do olote ningkan tro ke pena philote laso kisu long de tete
1: tangte doctor laso kisu kimi una cha kong do ikma
0: nona mat ke media ji pu an ke avelang sitame nonson nitum kache than le causes hai kache than nitum la pen kopya pot si ke long koson si nitum kache chini la hai ebang claim hur la hai le nitum kache than noni si ang theng tum ka thek long ge aken kam kache jorta kom hek ditte kengi dam england otite isia bang ke crap dokok ditte crap hitite asi la hai ke pa media ji phan la hai ang thek ke long nitum a rigidity la ing tang hek panglen la hai ke media phan normal atumason kedojia phan la an kerapa phansi dot shot sitame la researcher tum nonta research bomlo ribomlo koson si se kachilang kilang onji parkinson sa tum phan kapre kilang me ateng doma dolang ma pulason ribomlang sitame nonang ko bangke medaji pu an kya belang
1: isi pen pu damlo pulote la so ke so bangke serious a ke so
0: kalang kalang
1: tangte doctor hem do ko ka hut ku pisi chiri ponangji la pen ku pisi claim ik nang po
0: Parkinson's ke neuro condition about medical ke dam ke kinang sat doctor chepak lang ke kinang sat hem ke do pena bang ke kichu me la pen ke do me la son ma phan chot lo hemi si ke la na kaching hon la hai long po kaching hon le long lo te ma jok le ke so sta me do me mo chat reng me mo chat la phan phan chot hem ke do ke sita me hem do kok pen sita doctor long chepak lang dam that pen doctor ko pc do bai ki pima la hai bang ke chuwer nang ji la ke life long mo mo ta chuwer nang po ko pima nang ki pi la hai follow do nang po la penon physiotherapy la ni tum ka chinki exercises la ke nang sot do wai chubom sta me exercises claim clip lo te pa long long si do re po exercises claim lo po lo te non son normal atma son a king sta me damun po family tum a long sta me hemi si a long sta me ing ni long po do ra pet long po bang hem physiotherapy doctor a phan se me hang me alang tum si me nang than po ko son si ing ni nang je ko son si be nang je ko son si exercises claim nang je ko son si ke dam nang je la high training stamina people nonson parkinsons long lok lo bolte balance aveda detect chingkoi phita thek anivet ki te kangsun elo parkinsons jong si tum hemalong ko mane long do lo bolte mane inut ba bang hini ke adung kai ta dover nang je mentu si a puarting phijin tum chini ne aben mentu si crap phiji ta ni tum chini ne nonson thang the me sen lason do posita me men men crap phita hai na si adung kai ke ta do don ver nang je apen exercises ke claim vek nang je athema rigidity puni tum ka chithano in tang hek ing tang hek lo pulote aking da damon elo ari ka chirung hormu ki hum anda me dat po ing tang hek po nonson la hai ke pang tang abang ke palu sa phan normal ke pawang phan ke stretching la pen la hai exercises nang ji la pen te weakness do kok titik ari ya keng weak pik titik asi la hai strength pawang phan strengthening exercises po po la hai exercises sa me clamp po nang ji la pen te nonson balance po nonson ja kong le do kok sita balance ong sa avidat pulote kar jap ta ar jap unen dat po jingkoi phit po ame thanga keng pen ar jap unen dat po kumane kopine ki ot nangok po kalte kumane phan od du nang po la sun du kok dite stame la high physiotherapy balance exercises hai jong si claim lo pulo tangte alang me thang pen ta keng ke dam stame un po complete recovery ave dat stame me thang pen un an pen ge

0: Kedatpo. Mithang chipa mi aphan bolote. Dowai nang ki lodun anta chobom nangpo. Exercises ka case te me clever nangpo. Ada parni kang sam. Arne sita exercises jong si kuri re bolote. Laso rigidity ing tang hek abang chebang dripo. Keng ke dam bang. Une dat lipo. Laso posi ka keta exercises clever nangji. So normal hong ke dam anta unpo. Apen ke cho ki junta mesen nangji. Cho ing tung te ing chir che pula son pu datete. Laso posi un an pen ke cho ki junta mesen nangji. Te sere hai se me chobom nangji. Doctor fon arju. Pen kopi si chunang ji kopi si chunang ne pu arju pakara halaso ateng pen chudun bom nang ji la pen lang ta jun wo nang ji jun tung ti det ta jun nang ji lang ki jun bang kom hek titik nitum asik la sepot bang lang nang po la pen meg jang un da titik dodo sitami nitum un an pen ke meg jang si ke me ajo 7 to 8 hours ke meg jang wek nang ji la pen un an pen ke inut wet do nang ne un an pen ke hemi si ing ni pen hemi si ching ki je than do nang ji pesen a phan bang ke nitum pun e la son ne la son ne sita me nitum hema tumsi kelang duna tumsi la ha ki matha nang po adung du dun ver nang po ching ki dun ver nang po ani we du nang ne depression dam jiti tek anxiety ning ki thi ning ki oi dam jiti tek reason na we deta lang tum la son matha po ni ki su du ko ka pot si ni ni hemi si tum ke ni phan nang ching ki ke dat ni long mang we dat do de dat pula hai si overthink po la hai overthink no te depression no te la so ki so bang ke aku wang thong ong po si we to bom po la si hemi si tum si matha pen si kang hon pen do nang po dobai chu chu che exercises halong sita mi rab du nang po kichu kichu na long sita me lang dun bom nang po la pen te stress ki en nang ne matha che pasung nang ne kisu dat atum sa me matha che pasung rat nang ne ni me me lo ni dam dak thilo pula hai matha nang ne la hai matha the da pen ni ki me ji phan ko pisi klem nang ji ma hala le matha pen dobai chu te ni me ji pula san matha ra dobai chu na exercises klem lo te ni me ji pu matha ra exercises klem ma ji matha chot ni me me lo pu matha long lo te me me dat po la pen hong a hor mu hai chuduna ret nang ne hong le hala fry hai do do lai bang chudun nang ne un an ben ke hem kitu na han hem han hai si chudun nang ji la pen jong si hor jun det atum sta me jong si jun dun bom bol te me me dat po hor hai ste me se nang ji jun nang ne la pen de la so ang thek che thek long lo te adhe ka tum mang ke da ma he da te te me ji bon bu po hospital dam de da te te la son bol te amo ni tum ang deng ka che thana san ang deng pho an le rok bol te ke mi ji tu rok te te la si ang deng ke cheng hut bang isi hi ni la an long ke le hut jong si do lo bol te hospital dam phinang ji seje paklang dam phinang ji therak nang ne adhe tum ke therak do ti che than dam a he ti te te me la ani tum nong si hala swang te kha ji thek long lo te dam lo te me dat po
1: churui lo doctor nang li clardak pen la parkinson ake so putha ke than pon apot nang li phan la dak an nang ka chop ha pen ke wang i ga pot ake ro piper pik lo nang li ke claim asai long an so si ar nam le a hier jumi nam pa pi dun lo na
0: karlam
2: Don Marlietum, La Panapor, Nanglitum, Ok Pranajamic Angding Longpen, Doctor Sunita Terang P. Lapen, Hudbang P. Tracy Rong Pipier to Mangbong, Parkinson, this is Aputak, Chihuchiput, Arjulong Ictanglo, Lake Akaswani Dipu.

Don Maria tum non karbi lun banalun ang dengalong pen adun tu alunjer arju tek sinang lake kajir milik pi pen kilun ponalun alun alam the o bong nang birta kemi po to tang te arju sinang kajir milik pi pen kilun pon labang solun.